0: Koi, Fang Fang Offerini Day. Fa ma forato quello che la mani fe fe flight go dope tai mi fa che no me fica hiva valu poni ni ma e fica radio radio 2000 fm ma lo mo la maria ho e chi pe mo lei ai tonga mo e bulang go to wa u ai ui ai fango fango o fe ni te
1: Aho flight ni aho nima o sebite ma wa fe wa ono ko o se fa fa ko te u ia fango fango o fele ni te me le dio tu triple o ono tali tali le ko dobe mo to se ta ko na tong wo ngo na te ngalo ya pe ngalo pe ta polo kala ma ko ya o e fia fini o fa la si ga to le le ka ka ma ka mo to ke mo nga o e ma mai o fa te ne mo to le ne api hopo ate pa mo mo to to ape ya ta pa ko lo pe fa no e ta o polo kala mani o ta ta pe he ngalo ya pe pe fo ki he ngalo pe fa to ngo to ma ri ngai me ko to pe ne fi tu o ngo na te ta polo kala ma pe a si ngai lo to pe ngai lo to fa ri fi ku ki mo fa hi nga fa nga ta o fa no nga nga fa to ngo hi fa no nga pe me fi ma ri ai o to an fo ya mo ngo hi lo to pe mo ngo hi lo to fa ri ko nga ulo ke ta polo kala ma

Ja, vor der Hand, ich bin ich sah, mui, da, sehr der Kap Ola, der moi, da koni, Professor, wo ich doch da schon im Wacker, der behen, gehen, doch da, da, so, doch da, et du in die Mau, der moi, doch da, kauf grad du toll, ne machino, ein ahi pole, pego ahi fänger da, fänger hangai, der moi, to ugo ne ka utou le leka te lawe i mwena mwa hi e mao ke tau i api pe koe home care needs. Ko te tau ke ngai whamatala koe ni koe tau tangata koe ni o tonga matua tua kuna o te holo ke matua tua ange. O kuia i a ngai pōle pe mga e whengata ko pao ke nau whikoki moia e ugo ni ki he kaha o. E whakatotolo pe koe sabea koe ni koe ngai whi e mao ai home care. E koe home care needs, ke nau mahi noi e ka kai o e whanua. Ke ne mahi noi e ngai whakai koe ni o ku tupulaki pe ku whakautotua ngai pōle. E whehangahangai, pe whekoki, pe amo e system ke mo ui. Tau system koe a tonga, kawa pa mo e ka kai koe ni ko ia ku nau toe mo ui fuoloa ang. Pe a ku toe whakautotua ang. Pe amo e ngahi whaingataa i he taimi kuna holo i whoi. O kawai e hana holo vai vai, pe ngahi whakautua, pe pe whaka ki he whakautua koe au i loa ke dementia, pe koe loto mā ngalo, pe ngalo ngalo. Whatatau ki he whakatotolo, koe tauhi koe au e kautou lekareka, o unau whakawhalala lahi au pito pe i tō ngani ke ngahi kupu, pe koe ngahi meimipa o e whāmiri ke nau whai e tauhi koe ia. Pe ihene pehe ia. Pehe lewa, oku iaia e ngahi whakarangatai e tu unga ko ia, tu hi koe, ngahi tokonu koe o malama e hapuri anga kene whai, pehe ke he ngahi waa kehi, e na wala whai hanga he tokonu ki tauhi, o e kau vai vai. Pe fwoke e kau whakatotolo, pe kau sawea koe ni, kanoni ai ke whaingataa koe koe lahi ai wholau ki muli, kei ki ngā tai, pe fwoke ki he prokalama ngāua koe ki muli o alwae kai. Mimi ai tō ke i ke angi tonga. Ai au ku whakamawahe ki le ma ki nau tōluia, me ngai whatungia tauhi koe, nā nau mui whai, ka pau nā nau ke i tonga ni. Ai koe tahai au ngai pōre u whikoki, pe mui si mau tauhi i api. I whoki i hiri pōti ai sāwea tō koni, ai whakatotolo pako sāwea koni, ka no tāna ke whanga ai ngai whakamatala. Ai au malama ke ngāwe, ke he pōtu ngāwe mu ui i hono ana laiso. Ai ngai fōnga e malawa ke a langha ke ai, ai tauhi ko ia, ai ngai whi maa koe a kau tauhi i api. I mene ia fua wao, niai hamata a pūre, na e whakailo ia me eni he kamata anga e wikeni, i he maa upe mo e mahafu, fwoi mahafu e hiwa ngiau, hiwa walo, pia iwa wao e ni, pia Udoni e whakamau koe konga hono tautea e malu i tau e ua koe mahine e ono tene ngā wei. Me ebe ngai uhinga ke pōpō ia i e holo ke hono tautea koe, koe geaha no le kōti ki mua. Eka ke ngā tai nāne pōpō koe motokoni ke ngāhi whakaik ek me ngāhi whakatolo nei whai he kau polisi. Pea koe ne toki fōfua hāini hono le kōti. Koe he teimi i tatawe na pē e whakamaulahi koe taha e palo palea maheni. Koe pau pē ki hiri whakeha tau tea ma mawha whe unga. Ki mahino ke he society ai kovi pa moe nunua o e hia matea koe a nā ne whakahoko. E ka pau e i kai e si si lewa ai ngahi mea ke ne hanga o whaka si si. Pea mō teke ai kakai ke ua tēnau whakamamao, pea me whainga hia koe ni ko hui koe mamawha whahinga tau tea e hiri whaka teke nau tōlo. Koe ai na hiri whaki pē tau tea ngā pō pūle mai nā ono, ka e tolo i lewa hono tō e ngā i he tau e ua, pe ka pau i ei mono pē mono ngahi tō kōnga ke ne ngā lelei, pe ka pau tēne mau mau i pe whai ha tō e hia matea e tau tea ki e hia koe ia, tō e whakamu ui pe mui tau tea koe ni e tau tolo i mai, pe koe suspended sentence. Ka ke, na e mahino pe e iloi e kuri whakatotolo o mamahalo ai ai kau polisi
o tu unga e nau taofi, ai puha koe ne whawai, ai ngāhi koloa koe ne utamai me Amerika, o mauai e ngai maafu koe ni nei hua, tai iai pia mwe whakailoa ke sio tonu pe ki mea koe nei mau. Tolo nei poka ki nau tolo hiki tikiti pe whakailo ke ngā hia whakaua ki pia mwe huumai o e whaita o konata. Ko te rau ke kongongo koe ni, koe tokotolu koe ni, koe whewhine tau tolu ono pe mei halalewa, pe a mwe matahapule tau ono walu, koe matahapule taha tau whanima, whakatau ose o ngō tangata koe ni pe mei vai ni. Tokotolu koe ni, nei poka ki nau tolu i he whauwhau kākā ki humai a he whaita o kona tapu, e koe whewhine tau tolu ono koe ni, okto e mo ene tikite hia a nai e ua make. Okta ana ke atu ki heni. Tūrutonga e whakatotolo koe ni ne pukia e he kau polisi, a e whaitoko na tapu koe ia koe mithen feramin, whiunga hano lahi pe a moe kalam e wā noa, whakataha moe ngai mea ngā ua, i hono ngā ua aki o e whaitoko kona tapu. Ake, ke hoko katu pe a e whakatotolo a e kau polisi.

0: Tôi thấy quả thuê này cái hệ program của ai lead cái program mà hôm nay cái tổ bên im hết base của ai Facebook của ai lead o phaka ka tua ki ai program hôm nay cái đầu tư phô cái hộ tôi ngay phaka cái ihe wiki kahau.
1: Mālelele kai ngā tonga katoa pē mō whewheha ke i he hoatāni. Ko whoki mai pē he hoatāni ke hoko atu ik taratara noa, pē hoko atu hono o atu ngā he update ke heke. Whika o aki e ni pē mō e loto ngaro ngalo, pē mō e dimensia ke ngā he polokalama katoa o ku hanga mai mei mua. Ka ko tomu atu kupe ai whainga mārie koe ni ke o whamalo ki he oata whamalo ke otua. I he ofa katoa pē ku ni hanga whai ma ki tau tōru. O ki tau wau si alere mai a koe ni. O ku aho whaka ofa ofa lahi mō ni e ni. Pea o ku whawhiawhia mau pē e ku wakai ki ngai aho wha ofa ofa koe ni. He ko uilo i ku kau e ai lele ai ea ki he tokoni lahi e ni ki he kau tō leke leka. Ka ki mau tōru o ku mau nofa mai mei api. Pe o ku mō iha feitu o pe i se neni o ku whaafo ofa au pito ai e a he ahoni he kui kaike haviri pe o ku kaike pehe ke mō moko o ku ulo la a hange koe ako mō ilo i o ku kimu ake u hoko atu o ku tomo atu koe pe ha ulak whamalo ke o tua i he ne tau mai tau tolu tau a osia ai aha koe ni ko whiawhia lahi fōki i ngāhi i he hala whanonga ku tau whi ao whakataha mai ai pe a kou ilo o ku lelei ko toa peho mō ngā he loto whare ko mana tū iha ki he aneafi pe a moi ahoni ke o taratara noa ka ki mou tōru whi kau aki pe a moi ka ve inga mahu inga na tala noa ke ai ki mua ka i he whi kau aki e ni koi pe a mo hono awareness koe ni o e raise awareness i he dementia ki he maho inga koe ni ke tau ko toki ilo e au ki mui ni pa ko fiefia e ko uhi ngahe ko kamata e ni ke uhanga vahe vahe atu ia ka ki mou tolu pa ko ilo koe ngahi ilo e nia pia moe ngahi whaunga ko mou osi tolahe pia mou tolu mou ngā aue aki ka i he whapapau i koe ni he taimi ni pia moe toko ni lahi koe ni oku whahoko koe ke mau tangata eiki oku si oku lelei pia oku aonga ngahi toko ni koe ni pia oku fiefia ke uha o atu o vahe vahe atu ka ki mou tolu whika o aken pia mono feinga koe ke whaka tuo tuai ai tupure kina koe ni ai ngā unu mai ai dimensia ki he e atamai pe koe ki ho tau u

Ihe wike ko sipa mo wike tu na fa ki tal tala no figa ko me ko no lo ko return migration pe ko te foki ki api pe na ku o ha ke a tala no ki he fe fini ko kaliro le banoni e ta wo ni ta fitu ene mama pe ko ke ne ke fo ma ma o ai fe foki ko no family ko na ke no fo le banoni kana e hau ia i hene kei tau taha whitu. Pea Māori, pea e mwe whānau e toko nima. Pea kune misi au pito a hono whāmili, e ne mātu a mo e ngai kupu e whāmili. Pea kohono Māori ne e whāere e bea heni, mele pa noni pe. Pea una uloto kotoa pe, pe mwe whānau kenau foki ki le pa noni. Fie fie lai taha e fie fie nei kou hi ke fōke ai na whānau o wa usia e tonu ai tō o ngā mōui ai mi kāinga mō ki tau tōru tōnga ai nofo whakatoko lahi, whakawhāmili kakeha taimi o ngō i tūe noa kai mea au whi ma au kōre atu ki he kāinga whahinga whakaukau pehe. Ko uhinga e hana oha ke whae tala tala noa kei, o kia iho tau, o tau ngāhi kupu tonga, ku nau foki. E, ko en ihe ku nau foki pe te foki mai. Ko en ihe ku nau foki ihe ngāhi whatongi a hange koe, ko en ihe ku foki o tō kāwa, pe koe hawhainga ki ngā aue. Kana kulawe ihe wike ku o si ke mea koe kulau koe fusi mo e teke, i he whihiki taki hiki whanua. Pea e toko lahi koe wike tuunga nou nou e kere kere, pea si si i e ngāhi ngā oe anga, pea toi lahi ange whenga Māori e ako i muri, ki hange ku teke mai aiki nau tolu, ai ni ihi mei tonga koe ngai uhinga koe e koe ke hanau api, te ke hanau ngā oe, pea teke mai na tole tuunga koe a o hangi a ko fusi mai le vai e ngai whanua o hangi koe ni ko New Zealand, ko Amerika, pe ko Hawaii. Ko hi ko ngai tala noa mo oni pe i kai. Ka ko mahui ko e nau whanongo o ko lahi ange a whenga Māori e ke ma o ngā we. Ma alo ngā nge tu unga o e mo ui whenga Māori e ke hea ko ngai uhinga pehe. Aie i he whekau ake a iwi teke mei tonga mo iwi fusi atu mei muri ni kui e ire wai toko lahi o e ngāhi o e kakaitonga kuna huiki whanua mai rewa. Pea, ui e ire wai toi ni ihia o se ngai tau lahi ia kuna uto e foki pe u kei whakaukau ke foki. Pea, kui ngare wai e tala tala noa koe ni kia kalio mono whamini whanau e toko nima. E, mahino kei whoofoou pe hanga u kei whiwhia e whānau. Kau ka pau e iha fo i pomo e pā ofia te whetu unau no fo e koutu e ku malere e mea whia no fo e aile pano ni unau whia whoki mai. Heilo. Kau ka kui ngangu koe mea whaka fo i tui tui pe u whakatau tai whito pe e ke ngai tukunga whakatau taha. O kika ki tatau e tukunga whakatau taha e whaka fo i tui tui koe unau whoki. Hange pe koe koe tau tolu koe ni whaka whoki tonga. Koe taimi lahi koe, koe aluko ki tonga koe ni osipe ki se niti ong te mao o si fie foki mai ki ta. Koe taimi e ia taha. Ka pauna malawa o toho pe a e te ki wahe mehe sendaringi ka te nofo i tonga pe koe nofo i le panoni pe koe fe ia. O ko tui e toko lahi e kakai tonga e ta tonti fisi ke holo hifo. Nau fie foki nau tolu ki tonga. Ko te mea taha na aku lawe ki ai, ai mea koe ku hanga utuku ai si e taimi. Mea ini ihi koe nau toi foki mai, hanga koe ku tae lata, hanga koe ku tae ori. Na wātu nau tolu, koe kakai koe na nau manatu na nau tutupu whakataha ke ke toko lahi aku nau pe uku mate atu ni ihi pe uku hiki atu pe koe. Ngai uinga ke ke. Ku kehe ai ātaka ia. E, takitaha whi mo e kina i ne whanki i ngā oe. Pea ku kongo i lewa he whahinga koe ne whoki he whahinga uhinga pehe hange ku kau ai manatu koe ke whoi au sia koe taimi nai mawahi ai whoke atu e nio koe ke tue mau pe koe tuunga tatau e au sia koe ia
on auto pensang e bag and auto foki mai te kanonia o se vaheia na fui foki mai na auto ka ga pe ni hia kuna no fo he kuna ki sang e foki ngai fenga mari e ngai me ke ke hitonga ko ma wanga pa nga hange ko ngai tala no mo ngai fo ma tala ma mai ki forma ke di be heto mu a ko ki ngo pe ko fea pe ko ha fo hange o ki to ngo fo nge ke he ya pe mga ta ula ki mo de fi fra ma ke di ko de fa mai be ki ma ke di tala ma ho i to nga ta pu ya ka ko hinga fra ma tala ko ni o gulahi anga i uni me ke te fa ka u ka u fo ka le le mo se se fo ka le le o pai be mohi ki mofoki o te ge ai ha hano whakau kau e ngai u mea koe ni. Peange koe kulawe koe ni, koe nau o mai koe kia ha nau api, pa koe whakia tu e fefe e nau mawanga mo ui. Ka pau koe kia ha nau paanga ke nau whoki mo ia, pe ka pau o kiai, aia koe ha hano fuoloa pe o se paanga koe ia pa nau whakau kau ke te whoki mai. Mie in iu nau whoki koe nau wau ki tonga, Kene ospe ko e taim ko nga tai a ba hei au na fok mai na tol ka leva ke lava te fa ki fa fo ki te ki lo lo pa na te hoko tu a fok ki tonga ki no foi mai uinga ke ke ko uinga be ko fo mata la ku ia ke o ko mau inga ke fa ka kau kau e nga u ni me ko ia ko ta he me na u tonga nga ke family ko no kali o fa na o to ko fitu e to ko nima lai taha uta uta hafitu. E, mahino ko kali o whakate fito i he koia na o siai a ene a o sia. Ko ene mātua o ko ke i lepa noni. Koia o ko viritaki koe ke whai e foki. O ko ikai koe whānau. Nei o ka pau o ko veke veke alu e whānau ko he beku teke na wau. Maha uia na whakam ke na wō o whiloa ki pia moe whangakui moe kāinga. Ki i nofo i fo wau, ki au sia to onga mui ai. Ka koe haho no loa, e toki mahino peia kwa ki lava e taha i hatala he taimin. Tena wo o fai fo i au sia maha naha ni ihia, tena usa i ai pa nau fia nofo pe. Maha naha ni ihia, e nau ki i whepakia mui nau to onga mui koe, na nau wangai i a Australia ni pe sanga nau lolo ke nau foki mai. Ko te mea taha whoki ko hi koe whāmili. Ka paholewa tēnā wō o mō vete vete pehe, e ea e whakaukau a ni, ko alu ka whewheho ko whāmili, siang peke mau nofo pe. Pe, ko ene, ka paho ku iai hanga hi tōku ngā ia o le panoni, nō loto nō toke mna umo wahe, ka paho whaiha, whakapāpō mō whe tuai, ko taha ia ngā hi mea e li riu. Ai au koe ke kau e ngai mea pehe i e whakau kau i koe e whoki ki tō ngā koe ke whaha. Pōmu pe koe ha whāna pehe. Ka i he teim ta tau pe koe tūkunga koe o e mo ui na te anga i he ni whakata tau ke mo ui te te anga i ha te whoki koe ta hai ngai mea e whakau kau i. Koe me te hau e ni ihe unau whi e whoki pe koe e whakau kau e ka koe ku whamili o koe ni koe whāna o e ni mo e whakamākapuna unau i he ni. Hange o ku te whakatae la tae ke nga fuu mawa he fuo loa. Ke he, manti koe uhinga e whoki ki api koe ni, koe whoki whakatae mi loa loa. O ke kei koe alu hori tei pe ki tonga pe whoki mai. Ke ke kau i he whakau kau koe ni. Ka e kau ai alu hori tei, ke nga wau sia koe, ke nga utoi sia wange, pe e kuwhewhe tūkunga koe mo e taimi koe, nga nga ulua ki iai pa nga utoki mawa he mai. Ke whaampe e, mau inga, e ngai uni mea koe ni i hono oha ke, koe haho o mea e whai ka pau te ke whoki. O ki ai ha api te ke awhi alu o ngou e ai, ka pau o te ke lava o ngou, koe haho ho ta o motu a whewhe, ho o whamili i whanau mo e whakamau ka pona. Katoa ngai me ea koe ia, o ku mau inga e ke kau i hono whakau kau i. Ko tahe whoke mea o ku, ia ia manatu me lie ki tonga, koe ka ki tawa tae na koe ka pau koe ngou koe te mohe pe pahia pa te toki tu hake o alu ki uta pa te nofo pa ki te aia o pouli pa te toki hau koe mea tawa tae na
Okey kai ke pule ikita etai mi ange koya iheni. Ikai koya be fefe ngai framole. Koeni o framole me ko to pe no fo mo kai mo inu mala me ka to. Efefe atonga. Kapau o kupe he o te framole me ko to pe iko fefe le wa te paanga ke fua a ke ngai uni me koya. Wee te mini kapau o kita pe o te alu. Te re tāi lata ka pāuku, ten alu ki taka nofo hato whāmili hen. Kake, whāmpe e aonga a hono ohake ngai unimi e koe ni ke kau i he whiwhiri, ki mua pa te whai tūtu uni, iyo, kono whakamaa po opo, mahino pe ia e ngai mea e saiange ku nofo he ku alu, ia e ngai mea e saiange ku alu he ku nofo. Tāna ki tūunga ia ngai mea koe ia ia, pe te mini te ki alu pe o ki mua o ki ai ai ange pe o pa o ku fala ta ki no fo te si e fo time lo lo pe ta e time lo lo pe o pa o e tuli mai ki ta ia ngai uhinga ke ke ka me pe ia e ku ki ai ko fa am pe e aunga e fan ki i fata la no pe ni ki e fifil pe sa ke te ki e va time lo lo ki tonga pe ko fe tu. Te uspawang ipeke te ki nofobeheni.

fa wa tu fo ki i he nga he o ngongo e polo kalamani, e nga he whakamui mui ta, pa mo nga he liliu, pe koe nga he whakadonu, e nga he lao whaka immigration i. Koe whakamui mui ta, koe, ai matao taona ne tau ka vai e upe he, koe toi whewheka hangi koe ni, e toka ngai e potungawa immigration i, e nga he visa, ke toi whewheka hangi, e ia i lewa e kau kōwia ki he ni iho e whahenga koe kia e nau visa whakataimi kōwi e hoko kau kōwia ka tenge nau tōle he tōunga koea o hono ngāhi kōwia i api domestic violence pe koe family violence. Pehe ka lawena i aia matau tau e taha. Nāne pehe koe whewhekangi koe ne tō tōni whaka immigration i ke malu i e tupu whakau tōtu a nofo owa. O kunehanga e ia i he tae tokanga e potu ngā o immigration i o atu a e mawhai o kutoa lahiange ke whahinga o nawhai a e whamamaha i api ke nau pule i. A nau ngahi hoa whatatau ki o ngō ko ni iri anau whakatatari wike e ono. Ne tokihanga e he Minister of Home Affairs e Tony Burke o whakaha a e ngahi liliu i he sistemi whaka immigration i. Kau i e ngahi mea koe ni ahano analaiso pe a moho noa leai. Ai e una upeheu kune hanga o whakatupu a e hilifia pe a moe hohaa koe ni ke lahi anga hono pule i whakamalohi i he kinau tolo una whai e whakamahi i api ahona o ngahi hoa. O i e ngahi tu unga kehe kehe, neonga neke ke whakatau mua, a e whewhekange a e tu utu unie, a whekawake me kau nofo owa, ka koe kono mooni ime ko wiku me ai toko lahianga e si tatau te fiti ke kakai fifini o ku abuse ki nau tolu e domestic violence e hana o ngahi hoa takitaha. Ai ke he ku kau fuki heini a e sistemi koe ni o ku hange une hange eia o whakaivia ai kau fahiwa ke hoko hoko atu ai kau fahia nondo kau fahiwa. Ke hoko hoko atu e nau ngā hoi kovia a hana o ngā hi hoa. Koe whakatotolo lahi taha eni ki he kakai, tata wai fitu ke kakai whiwhine hiki mai mwe kau refugee, kakai komi ho whanga me pewhine. Kua whai i he whilawa i koe ni pia mwe nunua. Pea moe nunua tamaki o e domestic violence, pea moe family violence. Putatau ki ngahi whamatala koe ni o ku ngāwe kovia kia e ki nau tolu koe a o nau pālohia kia e si kakai fini e ngai uhinga ke heke. Koe ni ihi ko nau pehe, koe nau kia i whakatatali ka nau visa Māori. Tā koe koe visa e ewa pea, pea tō mai koe ki a Australia ni. Pea nau toki pule i lewa e nau tolu ka pao lewa e ke nau whai e mea ko nau whia mao te nau lawa o li poti. Kawai ai mea koe ni koe nau awe ai wahai koe a hona o ngahi hoa. Ai e koe no lohe ki ipe ke tō mai ki a Seriliani pe nau ngau e puke nau tolu wahe pe whakamano mana. Ka nau rea ka mea li poti ki nau tolu ke ti poti ki nau tolu pe si longo i pe ai whahinga in ihi o hoko hoko te pe a hono ngahi kovia. Koe ngahi i whakamoni o ku mau o ku pehe ku toko lahi e si i kakai whiwhine o ku nau nofo mwe kakai ko nau ngahi oa o nau ngahi kovia ki nau tō. Pe te himini iho ki ai mwe nau whānau kai ki hoko hoka tupe a hono pule ki nau tō e o nau ngahi oa. Pehe he ripoti koe ni o ku kauke e ngahi uni mea koe ni koe kakai whiwhine o ku omai ki a Seriliani. He whakatata te opehe koe o mai he visa ako pia ia i lewa e nau wā e hana o ngahi hoa i a Australian pia ko ki nau tōlu i o ngahi hoa in i o ku nau ngā hi kovia ki nau tōlu koe ni i ko kakai whiwhine o ku nau whi kumi hūwhanga i a Australian pia o ki kake nau ripoti a hana o ngahi kovia ki nau tōlu koe i koe nau hohaa nā whawhai ki hane kaunga kovi ki he e nau nofo he ku tauhi ki nau tolu e ho nau ngahi hoa koin o ku nau ngahi kovia ki nau tolu i he domestic violence piko e family violence. Iei pe mo e kakai whiwhine e ni ihi a ku palo me siang
e ai a e na visa Māori, pe a whai ai o mai e tako e koe visa e de eva peia, na gulawa ki ane nai. Pehene pehe o kuna o tūpe ke na o ngā au e na o ngā hioa, pe awe e wha awe na o tolo e wahae, pe whamana mana, ka pāwe te na o lea, e report ki na o tolo ke tipoti. Pe kome lewe ho kōku, nofu e whihia e pe si whahinga pehe o ngā au pe kai awe pa ngā ia, kana whae na o tolo e si o ki whawhine pehene ai ngā au e. Ngai keise ni ihi, oku loi ai kakai, tātou si koe kakai tangata koe ni, te kawa ki mai moe tu unga koe a o e nau visa. Lohi a ki ai kakai whiwhine ke nau tui o pehe koe visa Māori, oku osu whakahu, kakatu kohono mōni o naia koe visa e ewa pe. Pe hene pehe kufoke ki mea na ulawa ki ani nai, noa unofo taili hili e pena wafai ku report ki nau tolu, kana whai pē ai mea kōk tūtū nea te nau ngai hō a ke whai. E kono whāma bōpa ngai tūkunga koe ni, koe whāhinga visa whakataimi koe ni. Ai au ku pālohia ki ia e si ka kai whiwhine e ni. Kai ngā hui kovia ki nau tōlo puke domestic violence. Ka koe visa whakataimi pē. Koe lawe e whuki koe ka kai whiwhine e ni koe mei tūa pule e ngā ku nau safa i he mea koe ni. Pako nā o whekoki moe whaingataa koe ni koe domestic violence. Pe teimene ihi o ku whakaikai a e nā o ngahi totonu whakae tangata, whakafoi tui tui koe totonu ai tangata. Ko ui koe ngahi tūkua koe ni o ku nā uia e nā uisa. Ko nā nā laise mea koe ni o ku pehe e ripoti whakangata ngata e malawa ke tokanga e kina. Ae palani whakafonua koe ni ki whakangata ae domestic violence ki he hoi ki whawhine pia moe whanau koe hi koe whenga tūkunga koe ni. Pene pia koe ai a ho haa apito i he tūkunga ukia e mea i he taimini. Na pia whoki minister koe ki he Home Affairs, Tony Burke, na le osu whakahaa ki mua ae whangata koe palo palema koe ngāhi kovia i api pia moe family violence. Pea okwhima ue ki whaia e li liu ia ki he system koe ni migration ni ke whatoto o mwe wawe taha koe ke whaha ngā ue whelawe i mwe whangataa koe ni. Mai pehe foki e bea koe taha o e whangataa he ni. Wea si i kakai whiwhine ia o kukai ke nao misi nga tolu ke he mo ni mea koe o kui ai e nao visa. Koe he kulohia ki ki nao tolu tau pehe koe. Koe visa Māori o kuolotonga whakatatari ki ai, ka taha kau koe visa ewe ewa peia. Na pehelewa e Burke, Tony Burke, i he ngāhi whakatotolo, whakafonua koe ni, whakalukufua, whikaua ki pia moe hoi ki whawhine koe ia, o kuna o safa i he domestic violence, aia e pau ke whi mauai e ngai whamatara tō tonu mō mooni ka tingi nā u tolu koea o kia e pē nā u visa whataimi pe a ke whai lewa e ngai ngāua kei ke ua e te hoko hoko a tohono lohe a ki ki nā u tolu e nā wahi hoa. Koe whakatātā nā ngāua kei Tony Burke koe pē seti pē e ua ua o e ka kai whiwhine pehe ni o kuna uilo i whakapapau i ai whahinga visa koe unau lotonga whakatatari ki ei. Kuia i kohono toi ona o kua kina ulo i whakapapau. Pe koe mo oni e ngai whakamatala kua talanga kina tingi nau tolu e nau ngai hioa whekao aki me nau ngai visa. Pe koe wha ulo i pe. Na pe hei whakamatala koe a ton pe kua osi hoko e ume ia koe ni. Ai ni iyo e kakai whiwhine kuna wiku o whoki koe uhi koe toki ilo i ake hano nohi aki i kina u tolu. Pe kua hoko i hini whakaukau. Ai ngāhi mea koe ni o whewheka e ngāhi tutu ni whaka immigration ni ke te mālohi a ngē ai iwi pūle. Pea moe whakawā o ai ngāhi māli ke hana o ngāhi hoa koe ni o kui ai pē na o ngāhi pisa whakataimi. Keke kono whano no o e li pōti koe ni na e behe o tutu ke mahino ke pūle anga koe ni o Albanese ke nautari. Koe whahinga koe ni o ku ngāhi kovia ki nautolo e domestic violence. E kei hoko hoko e pē ai nau whakalongo pē te lia nā tala ki nau tolu. Pē koe e nau safa i pē ki hono ngahi kovia ki nau tolu no whamana mana
i he polisi fo o ko ni pe u to no ke fai le wa nga o ke fralele i a palo pale ma ko ia ko e fo tu me ri pot ko ni o to to no ke te review a system me ko ni fe ko ko ia pa mo mo ga na to lo ka kai ma mai e nga ko via pe to me sig vanis ke fa o pe mo i lo i fo pa u ha nga ta mo pe ko nga fa ka ko ke vete ki a ke palpare ma koe ni heku mooni bea e potongo immigration ni e whenga ke whakasi isi i ano for over pe a mongahi palpare ma koe ia. Ka o ka pahu koe kono tūku ngā e kisi ke i whainga tā e ai pe i hono ngahi koe ia o e kakai se whini koe ni ke nau ngā o pe whaau e nau wahe pe nau whakalongo pe te lia na tala ki nau tolu. I he uke ka hau iai ai kulupu whakafonua o nau tau kade i a palo pale ma koe ni ai kakai te fine e whai a e nau ngahi whakatūtū ki hau reform o whakahū ke pule anga i hau nau ngahi tau kapo ke whakalele lewa i he ulua ki whainga maali e ai ngahi liliu koe ni. O kutuku mai lewa e ngai kulupu koe ni unau whai e whafafunga e mwe tau kade i kakai o ngā fuesia ai whangata a koe ni. Ai whika telefoni ki whetu takenga ki ngā tolo o ngā kau i hono abuse po ngā ngahi kovia koe ni. E he i hono ngahi hoa. Koe ke tokoni ke ngahi review po ngahi whakatu utu o ngā whao ke whaho ke pulea ngā. Ke whaile waha ngāwe ke ai. Oi ngai koe kakai whewhine at atape. Okto iai pepe mwe mātoa tangata o ngā kau. I he ngā he kovia ki nau tōru i he nau ngā hi hoa. Ok, i tau ule pahe kai tō ki hoko atu a ngā hi whamatāra i tawha koe ni i he uke kaha u. Ka māko tawa o mai ki ngā taanga o tau polo kalama koe ia o e aha ni whakatawa ngai pēnna e ongo lerei atu. Pia mo e whatawa pia ke moma o weekend lerei. Mo e whakahawe ke mou te mea mai he time te tau ki he uka au e polo kalama. Ui, ai fang fang o whanini te. Ka mō mea, o sai whaiva.

Yeah.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua mai ungo, ko ni na rongo te tukina na itubituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na rongo te langande wasi tukina na vose ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere ne. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

Eu sana te vakan rata le toko manda wiki anda yana mata kabina ni kwa ni yana ni mata bina kamai na turanga marama dorobo ngene leo ke ki muni na lalai o ni saba kato dali kati kumai yana mata kabina ka ni kwa anda baka bina baka lebu ni nda sa ronga dawe titiko na nanda ibanga baka yalo yana mata kabina ka ni kwa mai buana i turanga ital tala beng rabi yana mata kabina ka ni kwa tal tala sa ini na ibalo ya anda baka bina kata liti nga kina ni yana singa tala nga ni kwa e maru takatiko kina na nona singa ni sudu na turanga na ital tala beng Ravi and a mataka vinaka and then die. And then happy birthday Vikimuni Taltala and a mataka vinanikua Bambotiguna Matatimini in the movie Tesserne, Huni Willi Talitikakina, Nina Kalungata, Ninaga, Nimbulanganga, Nimbulakuku, Tikumbula Buwai, and a woman even Ravi, and even Ravi Tikokina, and a nona vinaka Hongo, and a mataka vinanikua. Yeah, Vikimuni to the Sarna Sagay Samatikumai and a Volamata and a mataka vinanikua, so Nisa. Mati kumai na biyo libu ni pinga rabi yungo ni ndomu BTSR ni na radio 2 triple FM 98.5 ndomu pinga rabi tiko ni kina bikianda ni bisi nga bakaro white

0: takawinaka e nei dai. Ia na mataka winaka ni kua, ngā weke muni tōdaka sara na matua o ni ndau siama tiko mai e na wewakaro wai tōdaka sara, ndau nana maa ki tiko mai kiena, usabaka e nga wambula e weke muni e na mataka winaka e nei dai. Wambula ti ni tatoka tiko na mbula, tatoka tiko na waka vengu, e na nua dhabanga o wengarabi tiko kiena si o tiko kina e na mataka winaka e nei dai. Kao siama tiko mai e na miu livu livu ni wengarabi ongo, ni ndomo iwiti e serne e na Radio 2 Triple OFM 98.5. Wakina weke muni na singa yanda tiko mai na mwadhi e na mataka vinaka ni kua o ni singa indola wa les tiko, sin dollar riti o tiko dambe tiko ngore na loma ni nomuni living rooms e na loma ni nomuni vali ni kuro mbeka o ni dambe tiko kina avarrong tiko mai, siyama tiko mai sabaha yanda tiko yanina ndomo iviti weke muni todok sara e na mataka vinaka e ndendai. Weke muni na siyama tiko mai na evola mata vinaka sara baka lepa na ndo na nama ki tiko mai e na vei wakara uai todoko. Bamboti ni na totoka tiko na vinga ravi e na singa vinaka ni kua ka rong vinaka tale tiko ngaya ni na vinga ravi e na nando to wale ni wale siongo ni ndomo iviti e serne e na tau ni levungo o Burwood e na mataka vinaka e ndendai. Ya, weke muni totoka sara na lube iviti o ni singa ni sanga ravi tabi tiko sou tiko waka mataka lelai nda waka vini vinaka ni sa veisa unan raki a veisa unan raki me waka ngasa tukuna tiko na nando itala tala venga ravi e na mataka vina ni kua ni sa vei sau tiko nan raki e na ngauna e nda sa lako tiko kina ongo a bulaka ni nda mai baka dhabara tiko na bulo ongo na bulo sevi temba e nda na kalawata tiko ya ni endo na bulo bo sa tu e matanda e nda baka vina vina tiko buana kalu e na buku ni nona marro e tiko na nanda mbula na nanda ilako lako ke na vei tavi ndu ndu e nda baka itavi taki kenda kina e na vei singa todo sara kanda baka rao mai baka dhabara tiko kina na ikadhiwa ni bulo ongo me nda sa kalawata ya ni na ikatini ni bula ka baka mbote tiko na ndomo iviti e serne ninda na e dhaba todo khayani na yoti yoti ni bula wa yana katini karua ni bula wa yana bulo December ka sa koto ongo e matanda e na buku ni lako lako mbalabu mena January me dhaba tiko maina kadhiyo ni singa enda saba dhiyo ni bula enda saba karo baka dhabaro ongo kata na ngole vata tiko yani ka siyama tiko yani menda ya dhaba sara na yoti yoti ni bula ni ruo na undolu rosa ka vulkaono saba kano ni vina tiko yani na ndomo iviti eserne e na bayi pesani koro dhaba nga hao vinga rabi tiko kina Bagan ini binak tiga ini, bagai anak tiga ini baik kamu ni, anak mata kami nak ni kuah. Kabar ambau ti ni, dan nanda umu, bina nombi tiga anak masuk, anak bingau nak kerja sara, anak buku ni nanda tiko, anak benua bulang yanggo. Ya, sabar bagai anak tiga ini baik kamu ni tu dok sara, anak mata kami nak ni kuah. Total bande ini anak binak, anak mata kami nak ni kuah. Do anak binak kami enam buah, anti ciu balbatu, total ni masota, anak binak, welcome back. Eh, ambau ti ni tu tok nanga ngolengoli kena dan doang. Ngole kina ni ndo ya dhu mbula talitiku mai na bunu wa libu ngo serne sabaka ya andraka waka mbula tiku ya ni wiki mundo talitala valvatu randini sera chima ima madha waka kina we asena lendua era mataka vinaka ni kuwa eseta talanga eseta vinaka sarapaka libu na vise mati tiku na ngole ngole kiana dae na mataka vinaka ni dae sa welcome you back to Serne na mataka vinaka and they die. Ya, dotal manda nga biki hada na serva kuspeli, menda na nanumi todo kira, ena buku ni ena buku ni benga rabi, enta sana benga rabi tiko kira, ena mataka vinaka and they die. Weke muni ena marota katiko na nomuni singa ni sudhu, tal tala jay, Saini na ibalu, ena mataka vinaka ni kuwa. Happy birthday weke muni. Waka mbauti ni ndana lakisota tiko ena ena kabi, ena kena maro takitiko. Na nomuni singa langi langi ende indai. Dabaka na nomu tiko kina. Dota le na yambaki buo, na yambaki vinaka, na yambaki buo buwai. Dinona vi maro re tiko maina kalo, kanda na laki maro takabata tiko ya nikeke muni. Ena ya kabi ni kuwa. Weke muni talanga na maro takatiko na nomuni singa ni sudhu. Na ueni, nomuni maro takatiko na singa ni sudhu. Ena mataka vinaka ni kuwa. Waka vini vinaka waka lebu. Ndana le isota kede talti ngayani ena ya kavi lens veil na vunua ena laki baka edhori kina na kena maruta kina nomu ni singa ni sudhu nyo ni sayadhova maene ambaki walisanga buli ni nomu ni mbula ena singa vinaka ende indai na weni me bakalunga teke muni tiko na kalou ena mataka vinaka ende indai weke muni talanga na maruta katiko na singa ni sudhu ena singa ende indai kena bula taudha hongo maena matai ni sevi temba mea dhaba tiko maene karosanga bulu kaono ende indai. Happy birthday, happy belated birthday. Weke muni todo sara, mai nando mo iviti e serne. Ia na serongo, menonda talemanda, ena mataka vinaka ende indai.
1: having a conversation. And you can see that already happening.

Io calivari, non sei cerchi calivari, io e non mi attacca vina che indindai. Io non mi vedi essere nero, come quando cattico, non la uningele, non mi tocca, senza salve venetico, e non ho nongo. E da vana non mi rechina, non che non mi tuer sa baleani, o era simbolatico che era una che non cauta mata. O era una che non venua, na Aboriginal Torres Strait Islanders. Ma tava na ni konda ba ni ba le ni to koniti kona no ndanga una vinaka e dendai se e na basing of Arawai wayana Liverpool City Church da ba ni vinaka na na buni kana to koniti ko na no ndanga una vinaka roti kana bi kenda na to ke men da bi rongo din da motiko e na bata bata ni venga rabi ngo Liverpool City Church e na buni sokolo wena singa ni mataka and a very vertical on the to Lotu and a Doa Walulima, Big Street and Liverpool. Take a boutique on the to Lotu and a Vimama and a Tini Nakaloko and a singer Nimataka. Kevakai sang in Donabanua, Molekina and a Bukuni Sokolo and a singer Nimatako, Tikobakabuliti Liverpool. So Tikobolivangande, Kotiko Talanga and Liverpool, Ngoleani, Kalakin Doa Batakirto and a Bukuni Norto Sokolo and a singer Nimataka. Norto Balni Lotu Tale. Etiko enandua walu lima Big Street e Liverpool katiko bimba senga kena valinimbula levu sena park levu e Liverpool daba mnibina kataliti nga park levu ena buku ni laula ni marama erto ngoletiko ena buku ni bengarabi talitik nga ni Liverpool City Church karto ngoletiko ena ilako lako i Canada ena buku ni kena laki ngarabi tiko endua na Global Women's Conference karto hostiko kina mai Canada ena mwani madhawa enda sahabaka nanda kuya ya ndapaka mbina kina wana italtala veli utaki ena Liverpool City Church talitala chiu balibatu ena buku ni nona li utakati kona ilakla koya karto ngoletiko kina evida na marama. Yenda baka minimina wale mo nirto sa laking ngaraba rao na conference oya karto sa tandule stale tiko mayina buno lebo ngo serne erto sa tiko tale ena nonda vanua lebo ngo ena mataka vinaka ende indai. Biki mundo na matatimi ilaula marama ngo kima misa kinda baki mundi tali tiko ena buku ni lakla kambalavu ni ngolea ni kalaki lestale mahe tinka vida na ya wana na bondo wanga buka da baka bina baka lebu ni ndo ya dum bula tale tiko mai ena no mundo ndo mata bu vale ena mata ka vinaka ende ndai ena Liverpool City Church me baka usat ka baka to manda tiko yani na kena itu tu baka matata ena buku ni norto venga rabi ni sokolo ni ngai ngiringiri ngai yani ena na mbongo na sai baba ali mando wa walu rono to lu sai warua ena mata ka vinaka ende ndai ena buku ni norto venga rabi ena singa ni mataka oyana Liverpool City Church eto tiko na nonda ngau na bina kongo karauti kina iwe kenda menda berongo din domo tiko e na bata bata ni wenga ravi ongo ya tindo mda kana serba ko speli wiki mundo na matapu bale na Liverpool City Church na serongo ndo sana numi mda nga kina e na mataka bina ka ende indai e na bukuni kena toko ni tiko na nonda ngau na bina kongo karauti kina menda berongo din domo tiko e na bata bata ni wenga ravi ongo ni domo iwiti serne e na radio 2 triple OFM 98.5 au do wenga ravi tiko ni kina e na bai baharo wa ito doko ya na serongo ndo na numi kina e na mataka bina ka ende indai Pastor Jeff, Pastor Ruby, Pastor Tonga, Pastor Les, kena matapu wale ni Liverpool City Church. Pastor William, kaya Pastor Belinda. Many, ena mataka vinaka ni kuwa. Na serongo, ndo na numikina. Ena buku ni Bengarabi, Liverpool, ena mataka vinaka indi dai.

Avukuni ya nanda wakanga nda sakila o tiketi tiko nda rete tiko ena social media ena ibola mata ena avukuni ya vingravi nanona na pam balitir tiko na pam scheme workers da baka vina vina kina ena mataka vina kende indai mi maita ka ruta ka talemanda toka ngayani na avukuni ya Nabukuni tini na South Pacific se tini na burbura tini na countries vakandonui nabukuni vingaravi ni palm scheme Australia enda vakavina vina kino ya ni ambau ndo toka beira na tini ya na nda vanua lomani mai viti enda vakavina vina kino bukana matentuongo na kena vakandonui tiko menda qualify tiko ya ni Bukuni vingaravi ni palm scheme ena vanua levuongo o Australia. Nda baka vini vinakati ukina vike muni na luvike imami o ni vingaravi tiko ena palm scheme workers e Australia. Vinakava levu nangaravi tiko na itavi ena yalo ndina kena yalo nivo sota. Ena vanua thabanga o ni vingaravi tiko kina. Ena sabaka butu kana ngono ya ena bukuni sa... solitiko nangalala se solitiko na veka vinaka membale tikemu ni na palm scheme ka sanding itakiki na maina tini na sei burbura ya se tini na country so ya sa amba undua toki na nonda bono maiviti ena kena qualify tiko ni kena ngaravi tiko na palm scheme workers Australia oya ebu undua tiko nga ena nomuni dinata tiko na luviki mami na vingaravi o ni vingaravi tiko kina wakabotu kana tiko elebu na vingaravi laki bula tiko kina na bubale viti wakabotu kana tiko ena nomuni tarana nomuni vale wolia na nomuni lori na nomuni vingaravi tiko ena vanua bulang yongo kasta nda baka vina vina kina buwana matin tuongo Australia mana kena Viliu Taki, turanga na Prime Minister ni Nongo Australia, na kena vanduni tiko, me ndua tiko veira na tini na countries ya o viti, na nanda vanua, mai viti, ena mataka vina nikua. Ya wiki mito dako sara na Palm Scheme Workers, ena mataka vina kanikua, na seri mandanga ongo, mwani na numikina, ena buku ni vingaravi vinaka, vingaravi totoka, o ni vingaravi tiko kina, ena viyasa ni koro thabanga, o ni vingaravi tiko kina, sena sei Australia thabanga, o vingaravi tiko kina, ena mataka vinaka indinda. Indina nga ni lebu na yapa pala se, lebu na vitosa yaki, lebu na vwasa, lebu na itala noa erongodi, ya enda baka vina vinaka, ni duo viti, ena qualify tiko, ena palm scheme. Yena serongo, Wiki mni todok sarna lu bibiti na serongo ni potekina. Oke mni on dirak-rak tiwem.

te kanga ngoe vida nei tuku tuku mena ka viva ki ani ve ki anda se dava en dava tiko en vea se ni koro en dava ka tiku tiku kina. Kena mata inga o ya na kena launch taki tiko en dua na sasanga en a buku ni rakavi vera na lvenda o ya na launch tiko na Nationwide Rugby Plus Academy. Vaka edhur tiko na na Vesureti ongo enabuku nindua na Sydney Harbour Cruise. Kana baka edhur tiko enabula Okotoba. Oya na ikatini ni singa ni Okotoba runondolurusa nga vulka ono. Tegabu tiko na cruise ongo maina ono kina tini kakia na idhuru dhuru tiko endua na nrau lima sanga vulu. Na bibaka marutek tiko ena cruise ongo na Wonga ki Nasi River. Na kakana ke nangunu ena wakarau takitiko sen ena loma ni cruise doya sena tiku nga ni mbiu tiko mai nina bulia sena wakarau taki weke muni ya na guest speaker ena cruise doya ena buku ni kena launch taki na Nationwide Rugby Plus Academy kena bulangi ndoka itiko oira na tamata kilai ena ndau oira na ndau Gito, natamat kilay ng Gito. Oya o Mr. Adura Nyungila, Mr. Randike Sambo, Ilibasi Tambua, Waisiles Revi, Joe Ndakuitonga, kay Manoa Thompson. Go era na bulang itiko, era na buku ni Krusongo, ena baka edhur tiko, ena katini ni Okotoba, ni Ruana Undolu, Rosa na Vulkaono, ena kena launch taki tiko nga, Nationwide Rugby Plus Academy. Baka edhuri tiko na cruise ngo ene katini ni Okotoba. Ye lebo sara naka ene adhu tiko. Ene katini ni Okotoba me baka nga enda saki lao titiko. Ninda na maro takatali tiko nga na tu baka ikoye ni nanda ba nuwa maiviti. Ene beyase ni koro eserne. Beyase ni koro e Australia. Ene katini ni singa ni bula Okotoba. Ene runundolo rosa nga bulu kaono. Yen serongo, eno datalamanda, eno mataka vinaka indi indahin.

Yeah, ena mo the moni ma thawa enda sa baka na mata tiki nongo. Ena baka ya dhore tiko kina. Endua na Fiji Fashion Week. Sydney, na Fashion Week e Sydney. Karato na vingarabi tiko kina e lebu na ndo vingarabi ena tamba nongo. Ena moni ma thawa enda sa baka na mata tiko kinongo. Ongo na Fiji Fashion Week e Sydney. Baka dhurti kone katolu ni singa ni bula o Oktoba. Ronondo lurosa nga bulu kaono, nangauna nga ena baka dhurti kina, oya ena ono na kaloko ena kabi. Na vanua ena baka dhurti kina, oya ena Proxima Auditorium, Rua Australia Avenue, e Homebush Olympic Park. Ena tini karua tiko na designers, eratou na vingarabi tiko ena buku ni Fashion Week ongo. Kakena theme tiko na resort wear, the best resort wear. Ena bakaraitaki tiko kina, oira na model, erana bakaraitaka tiko kina, viratou na tini karua na kileitu ena designer ongo ni resort wear, eratou na bakaraitaki tiko kina, ena ika tolu ni singa ni bula Oktoba ni rona undolu rosa nga bulu kaono kapakai dhurtiko e Olympic Park. Napakai dhurtiko na after function e napakai dhurtiko na napakai akabi waya napakai dhurtiko e spice plantation. Na kena itukutuku baka matata ni ngiringiriani ana saiba vandu andua saiba andu andua. Kio vya voli tikite, ani ena tickets at fijifashionweek.com.fj. Oya na Fiji Fashion Week ena eserne, ena baka dhurti ko eserne, ena ikatolu ni singa ni bula Oktoba. Tendo mo daga na serva ko spell weekenda.

Ia na bogo ni isero ya usana mai baka muate tiki na ibe kianda ya na mata akabina kaende ndai. Bila kasara baka lebu na numuni ya baka tundalinga tiko mai ya na mata akabina ni kuwa. Beke mni na siyama tiko mai na ibala mata. Beke mni talanga na siyama tiko mai. Na biyo lebu lebu ni bengka rabi yongo. Ni radio 2 FM 98.5. Na mata akabina ka ni kuwa. Baka mni binaka talanga na Liverpool City Church. Na kia na toko ni tiko na nondanga una binaka ongo. Tal-tala sa ini na ibalu, binaka talanga baka lebu. Na numuni ibe baka ni baka yalo. Kamasula kita letik nga na nandai lako-lako ena singa ni mataka. Ia na Fiji Day sa tuonggo matanda ena mbula enda sa baka na mata tiu kinonggo. Baka-baka rauti ko mai kina ena buku ni nonda na marota ka patatiko na singa langi-langi, singa bimbi onggo ena nona tuba kai koya. Na nanda baka na numa kina kena tuba kai koya na nanda pa nolo mani mai viti. Kaya na ikatini kena ikatini kandua ni singa ni bula o kotoba. Bikin tu di Liverpool and Woodward Park and apa kaya dorti kena bikin do my Merrittville and atin karua Edison Road and Merrittville ni gaya roga reda tiko nga and buku ni Merrittville ni giring giri ani Vic Grace and buku ni nomu binakata mendo na nomu wakatun loas and stall ni bolita ki kakana giring giri ani and say papahan dua ba lima ba walu dua tolu bitu. Na kena itukutuku baka matata di kena marutaki na singa langilang yonggo ena ikatini ni singa ni bulo Oktoba ronondolu rosanga bulu kaono ya usaya veke meza wana madha wakatumai menta nangaiwe na numitiko ena masu kanta nangaiwe rogo di ndomo tali tiku kina ugo ngawe niana na numuni ndau ni vengarabi ena ndomo iviti ester